0: Mama yi aran mi lati kede esaye e laaro yi. O ti fi owo re gbomo jo loruko Jesu owo yen o ni fi gbomo si.
1: Wa pale bi o.
0: Ani owo re to ti fi gbomo jo yi loruko Oluwa Olorun mogun o ni fi gbomo re si. Eni to ba pin inu ibi fa awon omo re loruko Jesu re nibe yo fori ara re gbe. Ani ojo to ta ti mu lati pa olekun loruko Jesu ojo na oni waye. Ojo to ta ti mu lati gbomi loju re mo kede esaye re mama ati baba to n gbomi laaro ojo na loruko Jesu ko ni waye.

mo fẹ ke ri olorun yi n laaro yi aiwe oni samu ni awasun asiji nitori pe olorun ti wa leyin eni ti olorun ba ti leyin lo nji saye pa.

boya wa ti en se akiyesi pe ona ndimo o gbiyanju sibe sibe ko si ona ola mo fe ki iwo na wa pase laaro yi nje o ti e mo pe omo alase ni o Olorun fi ori ofe ifun o ti eni lati soro.

0: lọ ma araye o sa soro kale si bi gba pe e ma sira yin lese e ma se nti o to nbo wa seku e ma je ahara wa le mo o guys I na se ama lo soro emi ko dele post ni asi so si wi pe e ma je ahara wa le mo nti o to nbo wa seku lagbara olorun oba. Hello, fuck about it, everybody. Everything goes sub. Along. But it is well. Be, wani, tati bele, je ke ekba da da. Esi, fe ti sile, ke ekba ikilo. Bogbo ikilo, ti eba ti la fun yi etele. Sema, lo lagbo ikilo. Se ti a wanti an loke, no ni, mule jiga wape, hey. Ekie, sara o. Dira asiko ti a wa yi e ma wa ko koja bo se ye e ma ni koja bo se ye kini ti a so fun won dele post lo ko ami ile si omo ologun niyan won ni a deploy 178 troops lo si plateau mangu bi awon lasigbo ti a poju sele ni area ati axis ibe yen ni lo de ijo la fe se yi da ijo la fe se yen da when can you tell me kilo sele gan kilo sele ni san laarin aje bayi oni mu ni pe koro vp setima awon na pada si nigeria laipe leyin pade hunger okay won ti de to adupe won ni vp ti de o vp he has come o egba wa ki won se kini daddy mu bo oya eja lo pade won ka lo pade won ago meja abo kuseju meji lati ni okulo ti aye eja bo soju se ey alagbe olusoya e kaabo pada mo ki ile kan se pe eku ojumo
1: e seun
0: e kaaro
1: e kuse
0: ey e ja bere lati bi ti o se bi eni kan omo nigeria nbi jujuju o se le ti o kan wa na nbe lakoko na ka koko kvp wa kaabo na pe won lo re won bo re won ru re won si so re
1: ato
0: alhamdulillah fun eni ajo yen
1: olorun sin
0: olorun ti o je ka mo ke rura pe vp si tabi fun pa won la won bo olorun o se tiyan be
1: olorun sin
0: olorun mu won lo layo
1: olorun sin
0: omo won bo layo
1: alhamdulillah
0: adupe lodo ile tumare
1: hallelujah
0: iyan o dobe awo gede abeyin na loro abe bi won kini mu bo
1: ina fe mo bo ati mo pe won ba mu nkan bo na ni
0: definitely won godo si le deal ibo
1: bi o ba je kokoro eh
0: mo ni o de won godo si le deal ibo
1: mo gbogbo e na ni won se won se mo ya kabo mo ko le na
0: 100 to e ja ko nbe
1: e oju kulikuli akara kokoro won kuli alatangan kan
0: federal government open discussion pelu World Bank fun 3 new loans. Abi date wo lo wa lori newspaper ko e paper
1: nga ewo ni esese n gbo lonu pe ki wa ni
0: oju
1: se kokan tun ya yin lenu nu iroyin yen ni
0: not really
1: pe ijoba apapo fe won discussion ni e ri pe won ko si discussion ti mi ni pe won ti won ni lokan pa won fe lo gba looto
0: asasa o
1: bo ba si e mo pe e ti mo okay kilo nkan te mi fe bere si tori e bere lowo mi si kilo ya yin lenu ninu iroyin yen
0: so e n bi mi pe kilo ya mi lenu
1: awi ni ko da ko le ya won mo Nigeria lenu
0: pa fe gba loan mi
1: kin se nkan to ma ye ni keni lenu ati
0: mo ko joju
1: ko se e mo bi igba ti nkan ti di ise wa ati asa wa ise ati asa wa
0: ni lati ma yawo
1: ka ma de mo bi ta na si so
0: oju wa nu se wa
1: ati ara se wa ise ara ise ati ka ya ka la fe fi gbo bukata ka de gbe lo sona bi koda ka gbe koja hai so
0: kakosha
1: no sona bi ti
0: to ro wa lo
1: ka de so fun yin pe to ba ma fi dodun mewa ibi ta na si e bere si ri so gba asha ti se wa ni ko le jo omo Nigeria loju ko si le ya won lenu emi mo opolopo omo Nigeria
0: ko le surprise won
1: rara
0: won ti bo se enjoy mi loju
1: ko jopolopo loju loan bawo
0: won ni gbogbo loan 3 new loans ti olu en total si $1.5 billion
1: eh
0: won ni bo tile je pe even bi Nigeria public debt bo se gbenu soke lo si bi 166.79 trillion naira, that's almost 167 trillion naira at the end of June 2026. Document ti yan obtain lati World Bank fi yan wo pe proposed financing yi o comprise three separate $500 million facility for climate resilience, social protection ati early childhood development. Early childhood development awon mo idagbasoke awon mo kekeke nkankan iyan do be social protection fun awujo niyan idabubu awujo lona kabu mi ya ke arun kan abi nkan kan something something like that climate resilience em oju ojo na to ma se summer summer and lati wa ona
1: se ri pe gbogbo awon awon kan meteta kan ka le nsin se ri pe o totori o totori kan lo ya to elolu won gan $1.5 billion kọlọn ja mo ta se awujọ ti won ti mo ti won se e ri pe won le ti tori iru awon ko bayi lo yawo tori pe won mo awon owo ti won pa wole gangan elo la fe fi elo kan salaye fun wa elo na fe fi gbo bukata gbogbo awon awon ko meteta ti eka sile
0: awon pa apo na
1: Nigeria apo so ade nibi ta ti n pa wo wole to be je to fi je pe nitori awon nkan te ka sile nsin la se ma ya obitibiti owo yen lati jomo gbese ti o wa nle forile de Nigeria
0: che en kan lati question wa lati ma ya
1: ah to ba je kon ma gbo to ba je kon ma gbo se mi lenu emi a so fun won pe kon ma ya
0: to ba je pe won ma gbo
1: tori pe yes
0: but ton ba ni gbo
1: ki mo wa fe se tani mi who am I
0: tani mi tani
1: iran who am I to advise to advise
0: Nigeria ni eleto lati
1: lati fun won ni mo lati fun yin ni moran
0: ben
1: te de ma gbo
0: ben
1: ah
0: ti Nigerians ma gbo
1: ah Nigerians ma gbo ani ti eyin ma gbo gege bi wipe ni won gba to ye pe yin ni agbara nbe lowo e lero yi o gba won kan seri awon kokan wa to je pe ta ba ngbo a ma wo pe se orilede ti o kun fun wara ti fun oyin na de ni gbogbo elede ti nsele
0: orilede to kun fun wara
1: so ngbati abanti tori awon kan to je pe ale ninu owo to n wole forilede ta le fi gbo bukata awon kan to se kini ta ma ti tori e lo ya awon yi ti won ya gan eyin na wo ikan ton ni se pelu eto abo ati kini ti abewole ka sikeji yen
0: se okay so
1: now awon kokan wa to je pe se awon owo mi ti ati no sawon se agbon ni ben sari kini tin pe sari isi e sari so ele te fe lo gba isin ki lo fe fun wa ni idaniloju pe ko ni lo bi tateyin wa so e mo won ko bu ipon ko le yawo kan tori nkan kan gbogbo eleyi o ye ku ma ri be e ko le ma wi pe a ko le ji laaro ka ko joku ka ko pe ya eja tu lo yawo ba en tori nkan bayi
0: tori awon Nigeria
1: awo ti e jiri ka gbo pe ati e wa san gbese a san die pada ninu awon ke afi ayi lo nja anja anja anja yiya ina ni nkan
0: tẹyin o ba ni se meyin o ya ni
1: okay la fi gbudo ma ya lo
0: bend the time ta na fi le duro lori ese wa
1: ki lo se wa gangan ta fi duro o ye seri opolopo nkan wa lori lede Nigeria to je pe ta lo so pe a le duro lori ese wa ai mo ye ona ohun ni awa na la ngba fi ri owo wole sori lede ki lo de ti a le mu ninu awon owo yen se ka fi gbo awon bukata kan ka wa na ko ti e so pe a fe je gbese mo baba je gbese ku je lori awon nkan to ye gbogbo a je gbese lori kini to ba ya olorun ni ko lo ma sanu wa lori lede
0: se mo pe lara owo yi eleyi ti won pe won fe lo fun climate resilience fanfani awon Nigeria na
1: beni
0: won ni o wa fun iru lati help awon communities kokan ti won ni awon isoro kokan iru isoro wo bi ekun omi bi airomi to lawon bi kokan bi awon bi ti won ti gbe nkan ti erosion to e mo atawon orisirisi nkan mi to jomo pe o kan bi ka pe natural disaster sha iyan dube abe to ti won se fe gbe gba iyan ni agroclimatic resilience in semi arid landscapes e bo yen po won sa pe ni axa
1: to po to be
0: so label awon kan yen wa loss of vegetation effects lori climate change flooding soil degradation ati be lo
1: kon ti je ka pari eto idibo gan bi won ba ti e ba wa ya nkan kan gan bayi
0: okay ka so
1: eja tori mi o mo reason to fi jero asiko yi ni a ma gbe gba won a fe yawo a fe
0: of which are o ti de gan se
1: kon je a pari eto idibo gan baba ti e mo boye wo hun gan o ye kan ya bi ko ye kan ya
0: kaje apare eto idi
1: tori to ba ti kilo iru asiko yi ko gan ni a ma ma seye ma so pe o fe yawo kan osu melo kan si akoko ta fe dibo ti e koko foro ayawo sile
0: koko drop idea
1: kon foro ayawo sile lo wa asiko yi kon ja boju tona obomi bayi no
0: oda alagbe olusan ya pe kan ja ka te jeje kate jeje
1: tawon yi te ti ba wa ya titi dasiko yi na ejo pada waye lori e na ni ariwo ma pada waye lori e na tori a pada rin bi ti won la won ba wa na si so tori na emi o ba gba won lamoran kan ja
0: e boye le bo si laye ka ti oro kan
1: toro kan
0: ya ru awon bi ta fa pere si nisin kun mi dodo yin
1: okay
0: e gbe nkan kan share understand so
1: oto o le se la fi rafma wo pe oto ni ko ma de da be ni pe a fe ki awon ti iru esele si looto
0: mi o fe kan na wo ja dodo won eja ko nbe
1: o da
0: e tin se hun
1: o da ka
0: ko ijoba apapo siso loju igbese kan ti won pe ni blacklisting fa won defaulting contractors awon kongila agbase se ti
1: won gba
0: ta ba gbase ta wa so di
1: ti se wa pari boro
0: to wa di olojo pipe won ni ijoba apapo approve new guidelines fun ati ma ba awon contractors consultants ati service providers ele ti won pe won ni won ti outline awon 6 grand ele to le lead si yiyo won kuro ninu awon igbese kan fun latodo jo fun federal government procurement between 3 and 5 years bi okere ton ati ewa awa boju anu wo patapata a wo pe a mo bi na mo ti wa na le de lola iwo na niyawo nle olomo nle ise to si yan layore okere ton odo bi meta oni iru awon igbese yi oni awon to tun le ma sokunfa iru ijiya bayi oni o pe bi kan ma ni keyan ma bribe eyan awon te ba n bribe contractor ti ba n bribe abi awon kan mi oni iru won o se ki ma se ki o furifa ninu awon igbese yi gege bi ara won kan eleyi ti won so kale beke oro po ninu we ko bo sugbon ta ba wo igbese yi gege bi orilede Nigeria loju ti yin se farasi sabi se faramo
1: pe ki won bere si
0: awon ti an ba se asemose ti an fe ma se bi i service
1: iyen da iyen da papa julo kongila ti agba sese ti won ba gbe ise fun ti to kan ti o se boro abi ti o pare lojo ojo to si ti gba owo lo to so because ti won ba ma ton ba ma se be fun won opolopo lo je pe elomi a gba obitibiti owo lati fi sise ti won gba fun at the end of the day e ma ri pe won ni ba se ohun debi kankan elomi oto ni ki lo tin pe ojo ti won ma agreement date ti o ma so pe won ma pari ko ba ise ma pari lori e ki o si ni pari e lasiko so ton ba nse be fun won
0: iyan da
1: iyan da
0: e je tun ka won nkan mi ti won se ton kala kale
1: okay
0: pe n to le mu ki contractor ko forifa iru sele be akoko bribery e keji won ba ri pe won ke fi eni o ti se fraud re iyan do be ele ta kokoko menu ba le kan pe o ko lati se se tan gbe fun abi won wo nu tan re won le pa won se to ti ma nse won lo wo ise
1: ajabaku ni
0: ajabaku se ini ma nse abi o yiwe pe boya submit fake document kankan ati pe boya igba ti won ri pe ah ile ise kan iwo ile ise awon kan lawon obise fun omo ni ile orile de kan lawon obise fun ni ipinle kan lawon obise fun omo ti e ba wo nu file tan ri pe o ti wa a lot of people ti dibare iru eni be
1: amo e ma binu se leyin igba ti won ba gbe ise fun ni won ma ma se le abi
0: won to gbe ise fun yan
1: won to gbe fun ohun ti mo fe mo iyen gogan ni nkan ti mo fe so pe ke to gbe fun gan lo da lati kokko
0: se
1: wadi an iyen de normal lo to wi pe eja se wadi eni ko ma je pe ngba ti o ba gba ta ba sanwo tan ohun to se ni apo keun lo ma tu wa se lapa bibi so iyen je o je nkan to da ko ni je ki a ma na owo sibi ti ko ni tumo so igbese yen da lo to
0: ka gbori yin fun
1: jo o da o da ti won ba se be lo to o da
0: kan kan kan kan mo iru awon oju ona ta ba wo awon oju ona kan Nigeria se ti se lati odun modun
1: modun so
0: apere re bi ba mo gbogbo ona mo na oyo sogbo
1: mo so se tu menu lo sapa be
0: se ka mo lo be
1: so ton ba le se be bi iru itesan ti joba ba le gbo kan ti bo le ti se yanju oro na ngan si bayi
0: o si wa nbe won e pare
1: titi doni
0: di se mo si gba be njeta
1: kabisi re olorun
0: mo si gba be njeta lo gbo mo so won e pare odo ise ti nlo pada o but ise yen ti
1: owo ti tele yen gangan nibolo
0: wole si
1: ton ba le iru e ton so nsin ton ba le ba wa run mo awon eyi to ti gba owo na ni bolowo ohun wole se gan bo lo se rin to fi di pe awon ise ti ise akanse te ti ori e gba owo yi ki lo de ta fi se
0: o ko wogbo
1: o ko wogbo chai
0: o ko wogbo o ko wogbo e je ko nbe awon resident doctors si wa ki la ti fe se on binu omo ologun won binu won se ti fun joba apapo ni gbede ki ose meji onikilo ikilo lotun ikilo losi ni gbogbo igba won se lodu lotun yan se lodi losi sa le bu awon ara bi ara sa
1: kira fe fi bu won seri ni eri pe lawon orilede ati awujo ti won ti mo ti won se iru awon to je osise leto ilera won ki n fi won sere won ki n fi won sere gbogbo won ma ri pe eto won ki fi dun won lawon orilede ti won ti mo nkan ti won se so ba ti ri ibi ti gbogbo ru won yanse lodi won sese n paru won sese n ke totan pe pa won gun le yanse lodi so ye ko ma ri be ni
0: ko ye
1: tori pe ko si ajemo pe ko si eka na ko si osise na to ye ki on ma fi eto e ma dun amo se tu wa lawon ile to ni se pelu eto ilera o ye ki koda ko ti ye ka ma gbo pe won sese n pariwo sita wi pe ki joba o sanwo kan sanwo fun won ko to di pe won san awon owo ti won je won ko ye
0: on
1: le fi ri popolopo won ngba ba ri pe kini wa ya tete ko gbogbo wa di gbadagbo won wa gbo pali won sa lo sibi ti won ti wa ya tete lo sibi ti won ti nfe won fe bukata won ngba ti
0: wa lo bi so ti nfe won fe bukata won
1: be ni so lawon awujo bi ti won ti mo ohun ti won se e le ri won ko ma cheche ma kon ma reti pe kon ami kon ma duro de igba tawon awon dokita ati kini ma se ma paluwo
0: pe kini se nja fun won bere fun outstanding welfare and professional issues ko kan ti ati nso ton affect members won lara ti en complain pe awon o to nkan ise n wo awon lorun sibe owo ta mo ngba
1: o tu to nkan se tiri so ohun lo ma fa se ti gbogbo awon nkan to fa
0: ti e fin de
1: won kona so bawo ohun lo fa to je pe te ba dopolopo ile iwosan e le ma ba dokita to ye ke ba eli ma ba nurse to ye to ye ke ba nbe e ti understand so okay se ijoba awon nko ah ma se o to ba awon nko to to fa lele opolopo gan elomi ti o ti wa ona ti je mi lo
0: o tun wa woro confusion da
1: ngba ti o ni ohun na sa le bi eh se dokita ati nurse te so yen se won lo mo nle se won ni awon na ni bukata to se o ti ye yin
0: o mo lo school
1: won lo school ko si si ilewe to ma gbe pa e ma binu dokita ni baba mi eh nurse ni ya mi e tori pe won ti so kini yen lo mama mama je ko mo ma wa ni ilewe lo ile eko lo so emo ko gbugbo awon kan bayi ko ko ye kan sese ma so sita koda ko ye ka ma mo gbugbo awon eto won o ye ko ma je sisan
0: ni kiakia one demand for appropriate compensation for excess workload
1: ye ti ri so
0: excess workload
1: ise ti wo ti wo won lorun ise ti wo won lorun won de tun sise yen owo niyan to ye kan tun wa so fun won tun san ju ye ko ri be eh ko ye ko ri be
0: ko ye ko ri be
1: ah ona aje
0: ta won dokita ma sise ti ori ba wa npa
1: eh
0: tori ngbona bo la de fe kan sise ki on mu good result jade awon e na ni won won se surgery
1: iru awon yen le ba ni kon wa lo se surgery ton ma lo je ise abe
0: se mi o ni se
1: e ti on se nkan mi o ni sele ton ba gba bi obe gan se on e gbagbe be a bi pin kekere gan se agba ro nton awon nkan mi e ma o to a ma wi pe se nkan mi ni se kini gbogbo awon nkan to ma nfa ohun lele
0: were were
1: so won gbudo gbugba won kan bayi ko ye ko ti en se nkan to ye ka ma gbo rara rara
0: ko ye
1: e to ni ke ri pe awon osise leto lera e mu oro won ni koko e se ohun to to fun won
0: o wa je pe bi o kere ko kere bi e kan losu bi
1: si bi mele
0: pe won fe la won fe je
1: ton ba ti so pe won fe e ri pe atawon ati awon osise ile eko giga ti won ba ti so pe won fe gun le yanse lodi
0: ati
1: aijoba oni yanju ki lo sele gangan eh gbugbo awon ko bayi ko da o ye ko o emi o mo o ye ko ti ma ti wa loju lori rede yi awon ko ara won kan ti ju ni
0: ara kan
1: ti mi o mo nkan ti opolopo wa o se loju ti o ye ko ma ti wa loju
0: o ye ko ma ti wa loju
1: o ye ko ma ti wa loju ki n se nkan to ye ka ma gbo ton ba ti so pon fe gun le yanse lodi e ni da soro won
0: ijoba apapo o le gbo yi wo pe e ma ja so din ti o je pe gbogbo gba complain complain complain from the right complain from the left threatening of strike abi kiri pe threat to strike abi threat to saboteur no aje ka se mo wa nkan se soro wa ko ye ko mo ri e tin pe ju ko ye pe ju 2027 elections won ni political toggery e tin po si o si fe ma da iberu boju le papa julo bo se je pe ati wonu arin gbogun ipolongo ibo ti idibo na se nkan lekun october la fe mu yi october november december january ni presidential election oluwa ti wa ti emena nbe laye nkan o ni se mi anybody
1: amen
0: won ni political toggery o ti n po ju oju la fe fu wo oro yi
1: se ki se awon ki lo tin pe awon ni ipanle
0: jagidi
1: jagan
0: lehun oloselu lehun awon oloselu
1: ah yen ti wa lataye ba ya ba ni ba se ba nu
0: o nbe nisisiyi
1: o ko je pe o ye ko ma diku ni amo lapa bi ta wa yi o dabi pe kini ohun po si ni
0: o na se so pe rising political talk
1: o po si so o ye ko ma wale o si o ma je nkan ti o ma n ko n ya emi lenu pe opolopo nu awon ti won lo kan ma se jagidi jagan oselu yi ma wo pe sawon so be na lo ko de wa ru aye ara won pin pa won nu ko ti e wa ni aigbe aye kan
0: ti lawon ton lo won won yi
1: eh tori pe awon ti won lo yin yi won te ba wo won dada won ba la won jade nu denu won ba la won jade nu denu
0: awon o ni soro bi ti awon ti an se obele
1: ton baba ton ba ba la won sore loju yin loju momo
0: koda
1: won ba se ni ipele bi te wa won kuro nbe won mo bi ton ti n pade
0: won lo pon le mi
1: won lo sori le de bo mi won lo ma se seri ewo ti ewo idibo to sele ni ipele osun lojo si pelu bi onikaluku yin so aragba eh kan da pada kan da kini kan pada si kini kan n ladibo fun igba kan ti eh oloni sewo sewo ti won na wa se kini to abere si wo foran ton bere si soro sira won amon gba to ma di bi ojo keja ojo keta se eh pada ri bi ti oloni irawo oloni ati eh minister ati en to tu je gomina gan ni kini ton tu jo nrenin ninu so ewo ya awon eyan to ti ku ewo awon ton ti bulada elomi ton ti bulobe ton ti fun ni wabi wosi kan
0: kaluku ti
1: to ti wa so ni ohun wa nibi to gbe na si boya won ko fo nkan kan mo ti o le ibode mo
0: awon yen
1: ti before you awon lo se faji won lo ran ni lai so mi o mo reason to polopo se kin lo la awon to ma se kini ton che jagidi jagan tele loselu ama ma be won na ni pe ki won joko kan ronu won
0: ka ma be won
1: e ja ba won soro kan ronu because to ba je pe ni ti mi o mo to ba je pe kini ni abari yi ti won ti gba lataye ko ja mo a le ba be olohun kan da lataye pada fun tori pe to ba je kan lo ti tori eyin na wo ngba to ba se jagidi jagan tele loselu se bi towo olopa ba ti to to wa won agbofin lo ba won ati won agbe opin won asa ati gbe lo sibi ti won ati reset brain yen amo yi to ba lo se gbe bi pe ibi ton ti don ti ja temi e lo gba be lo si bo lo se fe se o ko ma da won e bi e sinu wahala kini ni
0: o ko won si yoyo
1: so gbogbo awon kini mi kon ma joko kon lu lakai ton ba ko bon atadale e lowo da pada fun won abi ko so fun won pe kon momo won si waju teyin wa tele emi o mo nkan to polopo won se
0: ko kadale
1: ta lo se lu ba ko to se lu ba ko adale ton ko orisirisi awon wele ton ma nfa ta won ton ma nko fa awon mo kini kan ma fa yen e so fun won pe o da
0: ti se ti le ta ko e ka won mo yin na
1: wa so ye je ko mo pe o da e ti gbo a se be se fe amo ejo e ko fun wa lomo yin kan ko saju wa ko won lead wa e je so be fun won pe omo yin kan la ko fe ko
0: li
1: diwa ohun ni ko ejo o tele wa ejo ohun na mu bon kan yo ma da ejo wa lowo wa jo eh ko ma dada ni e ri wi pe won ni le se be amo ti ri pe mi ti yin okuku ni tumo si
0: eh emi won okuku
1: tumo ni tumo nkan ni pe mi yin okuku ni tumo ko jo yin loju e da e ja ba yin lo nlo kini e ni
0: tele omo lomo la ran se de to
1: be ni eni o ba gba be lo o gba be lo ni eyin na e ti e ronu eyin na le je eyan lola e ma je kawon olosin ta lo so pe ipo ton di yen pe yin no le du won lori meji
0: ta lo pe yin na o le
1: pe keyin na si debe oloselu kan wa gbe kini le yin lowo tori pe o fe je nkan kan pe ki lo le to be so opolopo won boya ka tu so pe awon ajo to ma nse kin lo tin pe ilani loye kan tubo gunle kini ati ma lawon eyan loye lori because opolopo bi igba to je pe opolopo nu awon omo to je kini ton ma ti mumukumu ton ma mu ye opolo elomi ti ma block da ni kan de bi pe ko ki nfe mo pe un gan le un na le je eyan un na le bi mo to le je eyan to ma ju awon ton pada le won lowo yen lo
0: kula bi iroyin se wa waju mi won pe àwọn ìpínlẹ̀ lóríṣiríṣi ni ẹ ti ní ìlà kọjá nírìírí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pàápàá jùlọ ní 2027 general election bó ṣe ń lọ káàkiri àwọn ìpínlẹ̀. Daily Post rìpọ́ọ̀tì wò pé nígbà tí campaign ti bẹ̀rẹ̀ láti bí August 19 several attacks tó link sí political talks òní ẹ̀ rìkọ́ọ̀dì ní Kogi, Benue, Kano, Enugu, Kaduna, Delta, Rivers àti àwọn ìpínlẹ̀ míì. Wọ́n nínú àwọn incident yìí àwọn party leaders àwọn supporters wọ́n fara ṣẹ̀ṣẹ̀ yánnayànna tí kaluku ẹni gbàpálọlé kódà ìròyìn pọ̀ nbẹ̀.
1: So ọjọ́ wo la tó fẹ́ la fẹ́ ṣe gbogbo ilé ìdá te kon mama te mama ma se kini tele elomi o te wa ni irori kanju pe ko ma we pe to se lu ba tin de bayi eh kohun kon ko kini lohun lowo ni kohun ma se olo ma ja se radalada te ba si wo popolopo won dagba ki se pe boya won kere beyen na tebi pe ta so pe boya abia won ti le tonu ro lo fa
0: won ti le
1: danu ro dada
0: won se nro
1: so no ton ma nro won ni ma tele lo se lu kidi
0: amu pitan soro alaga ineki o be lesson is do die affairs you
1: olu je gbo
0: eh
1: olu a je kan gbo olu a je ka won ton so
0: fun awon ti soro bo de won emia zaza oni ra wora se si ambassador ahmed nuhu ba mali cfr we eda kun ba won yan yin soro e ma je an fala ti gbo e ma je an fala kadi e ma je an da wala ale oro to ba ti jobo re lesson eja trite bo se to ati bo ti ye e ma je kemi kaluku ko ma lo se wa mu bbc e wa dibo
1: abi
0: o ba le duoti bo ale duoti ma lo le lo sun o ma gba update nu radio
1: abi
0: television jo keji ibi o ba bade
1: ati pe se dodon ni pe kibo ma ki oro idibo ma bo ko ki ko ma mu e ke ko ma ko je pa
0: ko ma ba yan leru
1: ke ru ko ma ba yan gbogbo gba pe ah igba ko je ko ma ri be
0: ko ye ko ma ri be
1: ko ye
0: awon kankan wa so de kana je
1: mi e ko wa so oselu di dodon gen kan kini kan
0: bo ba o pa
1: bo ba o bulese ko ye ko ma ri be ko ye ko ma ri be bo ma ko ada ati bo fun e da pada fun won
0: bo si le da pada so fo pe excuse sir a lo ko da mo like iru ada ti e fun wa yi o sugbon sir e je ki keji
1: be ni
0: sukan
1: mi ba ti je fe je o won tele wa
0: na tele wa
1: ko ma ni ko si nlu eni e ba wa e jo ma bo
0: to ba ti de la to be
1: ki se ohun le se se e jo ma bo ni se pe nikan lo ko omo e lo si orilede kan
0: to won lo fi po
1: eyin o ki ropolopo eyin na te te ba te eni kan ya yin ni phone te ba ni browsing phone eyin na te e te soju e lo wo bi topolopo awon mo won wa o n gbadun
0: awon mo won gbadun
1: owo yin ni won tun fi lo ntoju awon mo won ni ilu bi ton wa
0: abi ese olodumare
1: eyin wa n bibi e won ka da le yin lowo e ma se dagie tele won kiri
0: won se dagie
1: ibi e ba lo bo sibi ti awon lopa ko gbere gbe ba wa towo ba teyin abi ton wo pe o da bi pori awon eleyi e ja won bi set brain won
0: da pa le ni di
1: eh
0: o ni di
1: ton wa di set brain yin sona bi ti o se
0: won sare se to swan
1: eh so e gbo je ki won ma lo la opolopo won ko lo je gbo e ma tele oloselu e ma je won loyin fun nkan ti o ni tumo eyin na le je eyan lola
0: henry oro la gbo yi o
1: henry bo se henry tele oloselu
0: o fe ko ti a lo se mi mu ni
1: okay
0: ko se nti e so loselu o kan jura won lo
1: so n tele oloselu ni nkan ti mo bere
0: henry
1: o se ju tele oloselu ene leni
0: on lo le down e ja doke lo omo nigeria baba ti pada de asojo opole fe omo nigeria an bo na ku kale.

Ache pe ka ma kira wa kasan ni gbogbo bi kibe te ba tin lanfani ati ma gbo won aketikiti losun tuni mo kin yo e kasan sori eto yi e ko dede asiko yi e se ko dede akoko yi ni gbogbo bi kibe te owoja kan yi to ba lanfani ati won fede losun tuni eto yin eto wa inside oyo yan ninu ipinle oyo ona ni ba fefe sori lowo ona le tin lanfani lati ma gbo bayi ni kan ni konga gbo magbe Wells Radio 89.3 FM. Ile ita kade sopoko na Laafin Avenue Oluyole Estate nle Ibadan. Nibe nle tin gbo wa kete kete ba tin soro ahin. Gege be ti mo pe ni gbogbo ojo aje ba go meji bo ba ti re ku go bayi. Eto ninu ipinle Oyo ona ni mo nba afefe sore. Ona do sin gbina ya lowo lowo ba tin soro yi sumo saaju on gbogbo. Oruko temi o yi pada oye Olorun Adekoke loruko ti mo nje.

yin ba se se ndara po mo wa ninu ipinle oyo yin inside oyo ona le to ten la anfani ati ma gbo lowo nikan ni konga gbon magbe wells radio 89.3 fm ile ita kale sokopuna lafin avenue oluyole estate nle badan bakana ninu iroyin ipinle oyo onla ti ri wi pe ile ise olopa ti eka ipinle oyo ti wa ti wa won kede oro kan to ni se pelu bowo won bo ti awon afurasi meji ele itan ni se pelu anji yan gbe won ise ta won yan laayo nu awon se fura si won afura si ni won lowo ta wa yi won ni lori oro kan to ni se pelu ijinigbe baba eni odun meji dini ogochi tan ko ko re ni Nathaniel Peter ni abule layeri ni eba ekoye ile nijoba abile orire nibe nana ti ji baba ohun Nathaniel Peter gbe afurasi ohun gege bi atejade oniroyin ile itan fi lede to waye nipase alukoro le ise olopo Olayinka Ayanlade nilu Ibadan ani ewo awon afurasi ohun o ko won ni Muhammadu Abubakar ati Jayun Danali ani ewo koda won ti fowo so ko pe lawon olopa

o se koko ti o si ran won lopa lowo na se iwadi ile itan si lowo ajanlade wa sada yoro ile kun o soro lori ibowo ti ba won ati lawe afurasi ohun leyin igbese ile ti won gbe ni kete ti won gbo iroyin ile to ni se pelu bisele ohun ti sele besu ti kubo betipe enyu bi gbogbo e ti lo o fi iroyin lede lori ise iwadi ti won se ati bi o ti di wipe awon to je ade amara meta sanko won fi pa wole Peter ti won si lo je gbe ka paso olopo won ti wa fi da won ara ilu loju iya papa julo ni agbegbe ti sele ti sele wipe e wo eyin suru e fokan bale gbogbo nkan o bo opo eto abo fese mule o si ro awon eyan pe eni suru o sugbon e se loju la lakan fi sori o e ma sora yin e ti loju la lakan fi sori ke kan se pe keyin na awon alaabo wa nle ni gbagbagba o sugbon yin na e ma dara de eyan ju enju e mo san asun pinye oni be ba ti ri nkan ile to le sanran won fun le ise olopa ninu gbogbo tinse la ti ninu ise iwadi e tete kan sawon eyan kan sawon le ise olopa tori pe e ka pase awon won te waju lati ma fe kun aketiyan won lori gbogbo to ba ro mo itukoko abi ihale mo ro eto abo awon ara ilu yi ati ipinle oyo oni ewo alafia ojoba be alafia olojo pipe lo si gbodo fese mule ton ti eto abo ile eto duro re jake jado ipinle yo ewo ba tin soro lowo iyawon afurasi meteji na ti won ni pe won ni owo ninu isele dinigbe baba Nathaniel Peter awon mejeje Muhammadu Abubakar ti Jayun Danali won ti wa lago olopa ti won pe won si fowo sowo ko pelu awon olopa won pe se wa jeje o won si nto tenu won pe bayi ni ele lamo ti won pe gbogbo oro tan so on ran awon olopa lowo ninu ise iwadi ile itose koko.

ba gbagbe awon ti pe isele kan sele lagbegbe ijoba abile oriire enyo isele alagbara to ni se pelu bo ti ko awon akeko to ta si dupe pe won do lawon layo atalafia lati igba sele ohun awon nkan ko kan lo pa julo nipa eto eko ko lo bo ti yo lo ni gerege mo ti iberu bojo si wa lokan awon obi pupo nu awon obi latari pe awon won beru pe omo wo lawon tun wa ran le eko bayi lori oro dan enyo to ni se pelu orire yi won ni ijoba apinle oyo fi kun akitiyan won lati ri wi pe eto keko pada si bo so pada bo sipo o pada si bo ti wa won mo nkeko won ni rorun in lo ni gerege bo ti yo lo ijoba apinle oyo won fi kun akitiyan won lati da oro to ni se pelu eto eko pada ki eto eko ko le fese mule ko le dan yanran yanran ni agbegbe toro kan ohun ile to je wi pe oro to ni se pelu dojuko eto abo to waye nbe laipe ojo eyan oni ijoba abile orire o si mu iberu bojo ba okan awon araalu eni to wa je alakoso foro eto eko imo science ati imo ero ipinle yi onarepo olusegun laiwola olo foro lede lakoko ele to lo se abewo si awon akeko atoluko atawon ara agbegbe ohun tan du ola ni aoro eni ijoba abile orire ni ojo segun ojo ka ojo ni ojo segun ojo 15 inu osu kesan ta wa yi won fi iroyin dede nipa bi sele obi gbogbo abewo hun bo ti lo o ati bi alakoso feto eko yan commissioner hun bo ti se lewaju awon oga agba sanko sanko ni ilese ijoba to ri soro eto eko ni atawon oro mi to jo mo teto eko ti won se koja lo sawon ilu ohun an lo ba awon akeko soro won ba awon oluko soro won ba awon obi soro won kan sawon olori ibile awon iko alaabo to nti awon ekan ekan kugu toro kan wipe ka sare pe daju pe awon omo akeko ohun to nta awon oluko won won pada ile eko won se nkeko won bo ti tu ati bo ti ye ninu oro ohun won salaye oro lori ba awon omo kan ti e se lo ile eko mo to je pe akoko to ye kan ma fi keko awon obi won ti ju won bi won ti nko se owo won wa ba won soro pe e mo se be e je ki nkan pada bo sipo won kan si gbogbo awon to je koro kan awon to ye kankan si ipe lati ri pe won si ile eko pada awon tan si tite ti si ile eko pada to je pe awon ti bere si keko lo to je pe omo perete lo wa nbe won de be na won lo be won lo sayewo idi tawon omo se po ni yara akeko awon omo ti o lo ile eko na won so koja lo ile awon.

Ekura leo, hako ujo kwa irunyi lirefe, lunde se tigbo yin late ikone konga gbomagbe, Wells Radio 89.3 FM. Oye, o lono ade koke, lunilo yinyi. Ajo olominira ton risi oro ito dibolo ile ede yi yon aine eki, ona ti fi ashe lede fwa wo shise wan late ikbarade ki wan shise nkia kia, ki wan se ishe pale ma wan boti doa ati boti ye, late fi kon okon ikbarade ile iti wan shi fwa ito dibo ti gbogbo gwadon 2027. Ajo won won tun kede wipe be won awon eyan o ti ma gba card idibo alalope PVC yo bere ni ojo kesan inu osu kewa odun 2026 alaga ajo olominira tun ri soro eto idibo iyan ojogbon Josh Amupitan lo fi ase na lede loni nibe ipade apero ta gbangba ile tan se fa won osise won ni arin gbogun apa ariwa iwo orun inu kaduna ni fun eto idibo gbogbogbo todun 2027 Ile-ise omo ologun ori ofurufu na ti pari eto to ni se pelu atojopo oko ofurufu eleyi ti won se ni olu ile-ise gbangan won omo ologun ori ofurufu to wa ni Ikeja ipinle Eko ile-ise omo ologun ori ofurufu won foro mun lede ninu ate jade nebe tan tin wi pe oko ofurufu ohun o ni awon to je ile-ise oko ofurufu Airbus ni won fi jise ti won si to po pelu ranlowo awon iko onise imo to ni se pelu oko ati ero gege bi ate jade ti won fi lede loni igbese ohun ni won fi ojusun ko fi kan igbasepo won ati gbogbo n to ni se pelu atileyin ati akitiyan amojuto sona ati igbalode ti awon ile-ise ologun tori ofurufu ohun Ajo tun risi oro eto danwa se wole eko giga jambo ni won ti kede wipe ise ti bere padan perewu fun eka eto ile ti won lo lori afefe ti CAPS ile eto ni idiwo ranpe ajo jambo won foro lede loni pelu mo ti wipe CAPS ohun o ile ti won fi sakoso igbaniwole sile eko giga eto won won ko ti bere ise pada to si tin sise won wa ro awon ile eko giga lati seto gbogbo to ba ye pelu akoko ile ti won ti padanu ohun be ki won si ba gbede ki ojo ti won fun won be ni won tun wa ro awon ti o joko se danwo ohun ata won to ti se lati tewo gba iwe igbaniwole sile eko ile ti won ti fun ko wa won Gomina ipinle Oyo ateni to je oludije dupo are nu egbe oselu elege APM Seyi Makinde nlo ti wipe Nigeria won se le tuntun laarin odun merin bi won ba fun ohun lanfaani lati dari lewaju orilede yi bere lati ojo kọkandilogbon osu karun odun 2027 Makinde foro ohun lede loni nibi ipade ita gbangba apero ti aarin gbọngan apa ariwa egbe oselu elege eleyi to waye ni lafia olu ipinle Nasarawa O soro nipa bi ijoba re bi won ti se safihan alakale oro eto abo tuntun ati alakale otun to ni se pelu eto eko ati bi won ti se satunko oro ajo orilede yi nipasẹ lilo awon akojopo iwe ati ti imo science to fi mo awon ogbon orisirisi ati ete ninu iroyin ile okere orilede America ti pare bi won ti n se igba jade awon iko ologun won lati Iran eni to je asoju ijoba minister foro okere Iraq eni ti se Fawad Hussein lo foro ohun lede loni Hussein ni so lori bi won ti se gba awon omo ologun orilede America patapata kuro ni agbegbe Iraq labe iwe adehun eleyi to wa laarin Baghdad ati Washington ikede ohun lo waye leyin ojo meji pelu adehun to ti se tele ti won seto koyanju ni ogbonjo inu osu kesan yi fun igba jade kuro awon omo ologun orilede America patapata ninu igbese ologun eleyi to lo nilu Iraq Eyi lo pin akojopo iroyin lerefe fun ti irole oni edarapo mo wa lago mejo ale lori iroyin le wa bakan na e mo gbagbe lanfani ati pe wa tabi ke fa atejise sowo si wa lojo opo ayelujara wa pelu number yi 0916893 2000 iyan sinu kule koro ijopo wa fun iroyin to ba soju yin oye olorun ade koke loni iroyin yin e seun te n gbo wa o olorun yo poko fun yin e ko kale Thank you.

0: Ba debo olowo ori mi e pele e kaabo
1: sorry
0: shala afi alewa
1: kiki yen ti fe poju
0: baba debo
1: kiki yen ti fe poju a mo bo se nki wa na
0: sorry
1: ti o be ba ti ba kan mi
0: bo olowo ori
1: na won kiki won bo so o fe toro owo
0: ki le ba mu bo le
1: so fe beri owo
0: mo yen lo kere ju
1: sorry mo ti mo logo re mo mo to di o fa ba tin ki mi to sa mi o lati je po o fe beri
0: ba debo o je ti mo gbe fun yin se e feran re dada so dun dada
1: o se manage
0: ba de
1: emi la ri gbo
0: ba de bo mo ma wo nkan ma ni
1: bi kini
0: aburo yin anti titi se mo pe ijeta na de mo si wo npe dide tan de ya mo tan wa se soro mi ti ye yin asigba tan si de na leyin pe kiki emi gan ni tu ki won e ka oro won ni so kankan eyin go so fun mi pon bo eyin ti e wa binu pe so fun mi pe won bo sugbon o tin tojo meta bayi a si ti fe ma ka ojo merin si soro lori wiwa ti anti titi wa le ni mo lo ni bi yin o mo fe bi yin pe si o si ta fi ran anti titi
1: ko se to buru jo bo se bere
0: esun
1: ko se to buru jo ma binu mo che ti gbagbe kin so fun e o ye kin so fun e ile ti mo lo so ba pe mo lo le kan laipe
0: e lo le de
1: so ninu oro ta jo so so mo kan wo mo foju wo so to wo so se pe boya ko ti wa lo bi bi osu meta pere lodo wa
0: ta ni en so na
1: titi ni aburo mi pe ko wa lo osu meta lodo wa
0: aburo yin igba wo le bere si ni kun te npa
1: so ni lo kokon ni igba se mo pe ran bi bayi ni
0: baba debo
1: aburo mi ni na oro aburo mi la nso yin e
0: se on ko ro yin awada yin mo ko
1: no mi o sawada bi o sawada bo se ri mo so fun eyin e awon kankan sele
0: igba wo le tin
1: so mo wa wo pe ko wa lo osu meta lodo mi so titi afi ma ri ona bayo sawon kan to sele yen
0: ki lo se
1: so mo ti gbagbe mo fe so fun e iye mi kan fo ni wo na mo pe awon kan ti mo n se lowo
0: baba debo
1: ki emi o fo ma binu fun yin
0: ba debo ti n ba ti e so pe mi o binu o dun mi o o mi ti fe ma mo si lohun mi o ni lele ni olorun lowo o dun mi sugbon mo pa mora
1: nitori
0: pe oda
1: se lori pe aburo mi wa gbodo e
0: ara o ko dara ni jeta eje wo eje nbere lati genesis ki nbere lati ibele ipile gangan
1: se church la wa ni
0: oda ba debo mo ti ni ni pariwo le ni sugbon olorun sa ran mi lowo je soro yi kuna o
1: sori ko se wa yi o ba debo e mo si ti fe gbo gborun kan bayi
0: se mo pe yin bo wo ja wa le ni ba debo
1: okay so ga to fe so
0: oda esun ni jeta nigba ti mo de lati bi se e mo pe mo ti pe yin la lori ago bi pe yin ni dano ehe bi mo ti wa dele mo ti ni era bread bo sugbon tepon ti mo dele bayi ni mo ri pe anti titi ti dele lai je pe mo mo ngba ta anti titi ba dele ti mo ba won le mo ba si bi anti titi e pele e kaabo won leyin kiki won so ton wa se o
1: ki lo fe ko mo bayi
0: o da e ni suru

0: pa won bo ti re mi to gege bi owo eni ton kon ni ile e to si gbeko mo mo ri de dana tori anti titi leyin ti mo ti so fun yin pe won ni dana o pe kera bread but aje lale ojo mi aha tori anti titi ti won kan wole de ge la se pe mo mo on lo je ndana lojo
1: eh ya ko re ni na
0: o da mo se se ya oko eh wa so fun mi pon bo o dun mi o mo ka mora won o soro sugbon nisiyi mo wa ri pe anti titi lojo meta eh si tu so ere di ta fi wa kiwa eh so fun mi eh mo wa ni biyin ni bibi ti mo biyin ba debo e wa be mi so pe anti titi pepe si o eh fe kan wa lo osu melo le pe
1: osu meta lo ma lo
0: eh fe ni kan lo du kan
1: eh sori eh tin ba ti mo pe roro to ma gbe simi laya lele
0: ah
1: eh mi ba kan wa bi kan so si ni bi ise ni
0: ba debo
1: sori o ti re mi lataro mo ni lo ki
0: ba debo
1: ejo tutu bere bayi mi o ko ba mi lara mo
0: laarin emi ati yin se mi ati yin so pe eyan ko wa gbodo wa ba debo
1: ijo wo le mi ati ejo to bo we
0: ah
1: eh
0: se e mo binu to lo se nikan le ndagbe leyin ni
1: wa a fe sinu leyin ni
0: ah
1: titi to soro ni pa re yi so mo pe ngba ta ma wa dana re Only yet it is a cocale.
0: Badibu.
1: Fabale. Fabale. It is 250.
0: Niki,
1: lot of you are there.
0: Nibolas,
1: ready.
0: Antititi?
1: Eh.
0: Ah.
1: Sorry, but Timo confer, Timo confer, Timo confer. Motele mo pe titi awa gburo mi obere ti an ma obere wo dada.
0: Ah.
1: Mo ni e wa lo ba mi wo oge ti mo sese ri. Wa wa tele mi. So ajo yen mo wa ni onulo kan yen won ni ah. Egbon mi omo yen wa pa, omo yen fa, e moju loja. Awon lo je ki nfe.
0: Awon lo je.
1: So awon titi yen ni o gboro wa wole mi wa.
0: E mo binu to.
1: Awon ni ka sejo mo se pade apero na ni ba ti e.
0: Badebo.
1: Kini ni to wonu le yen wa.
0: E mo binu se le yin ni. Se le yin ni abi le wa. E ti nsoro, e nko mo npare fun yin.
1: Ile temi lo wa emi mo fe.
0: Badebo, ile wa ni o, ile wa ni o.
1: Emi mo fe.
0: Ile wa ni.
1: Ile temi.
0: O da e ba e ni suru. Mo ti ni ni pariwo le ni e je n bi yin ni ibere kan. To ba je pe aburo temi, lo de ti so fun yin, to tu wa lojo meta merin, ti mo wa so fun yin lojo keni ta aburo mi ni pe, e se ra aburo mi to de yi o mo gbodo wa ni. Bo le yin o se.
1: Ma de jamu ni.
0: Aha.
1: Ma ma fi aja le lo.
0: Badebo.
1: Sorry. Sorry ti aburo e to so yen. Ka aburo re to le wa mo gbodo gbo.
0: E gbodo gbo.
1: Eh o ko gbodo pe mi pe.
0: Aburo te yin le wa.
1: O gbodo ko pe mi pe. Hello daddy debo.
0: To.
1: Eh mo fe wa ba yin sere ose kan. Ose meji ko se problem. Ba ti le temi. Ibi ta wa aburo mi gbodo ma wo. Ka ma jade. Tori awon lo nile yen.
0: Awon na nile.
1: Eh okan nile.
0: Badebo. Lo fi difa fun aburo yin. Lati gba ti won ti de se mo pe won omo na yara adana won lobirin o anti titi eyin dana fun won eyin gbonje fun won je ni bi ton ma wa ibi ton ma tu wa ton joko si oni ti gba bo onje fun won ti ti pale mo emi ni tu fobo awon omo to ye kan ba nwe ton ma fe lo si debo atawa buro re won ni we fun won ton ma fe lo lewe won ti ni ba mu won lo lewe won ti ni lo mu won e dako ki wa ni larisa aburo yin titi to wa
1: lo so ara to nso o si la
0: lo e se wa wi ta we so pe e wo
1: aburo temi ma dana onje fun
0: e titi o ti ri le de si o
1: pa sori teyan ba ti lo ni oko obirin to ba ti lo ile oko o gbodo mo pe ohun lo fe won be ni so eru be lo je
0: eru ta leru iri te ri emi iya debo se ri mi bi eru
1: mo so yen mo so yen a lo fe ori o te pe ni won ni iyawo
0: iyawo eya mi ni
1: iya to je ni won yen ni o fe pe iyawo
0: ni bo se lodo ti ninu wa
1: to ni bo se de o
0: ba debo
1: awon bro mi ba joko ti na se ko da no je kan je
0: kan o ba ra yin bo le bo
1: ka je kan mu ni
0: se ri se mo pe emi ati yin ko to yin fe kan ti ti gbo nisi be ti je ka pariwa si ti ti
1: o ti gbo tele
0: e fe so mi de iyawo
1: o ti firu wa ati ru eyan to je o ti fi han titi ma
0: oro temi ati
1: titi ma wa gbe oro yen lo si family house sorry o ti wo re nle bayi
0: e mo binu o
1: ba debo so da ri pa to ti wa ba gbogbo nkan je sorry ti awon mo lebi ti a ba si gbogbo
0: ba debo nibi ti e mo pe mi eyin jabo la to ri in jabo la torigi eni ede nbi yin ni ibere
1: kan
0: e dakun toro lo se en so fun mi pe ninu lete mi na ni o un o leto
1: ah
0: eh ko le soro
1: sugbon o le ma challenge awa bro mi pe kini wa se
0: bo le se ni ki wa gbodo wa temi oni mo se ni kan le ngbe
1: le ni won le wa le gba ki pa won le wole
0: la la se wa ri nte to ba je pe nte fe bi se nu emi o wa gba se lati titi un to ba je pe nte yin fe se nu emi gangan bayi baba ti ko oro yin re ba titi pe kan jade ko nu
1: le eh lo ba e wa so fun ma so fun ma ni ko bi owo lule
0: ah
1: be ni
0: Emi mo ni.
1: Ma wa joko mi se ma wo ni.
0: Iyawo yin.
1: Ma ni ko la onibo.
0: Ba de bo.
1: Be ni.
0: Se nsi eni.
1: Ah, bi se so ni yen.
0: Se nsi eni.
1: Ma joko ti ma wo bayi.
0: Ah.
1: Be ni.
0: Olorun ba mi gbo.
1: Lo de wo.
0: Emi

0: What God?
1: What God has joined together? Kenya, come on, why?
0: Come on,
1: Tori aburo mi o le so pe won fe wa gbodo mi si ki se wa mo le ni rara o abi
0: so ti eri ke se to da ninu idile ta ba ti so pe a ti parapo a ti de okan ninu Kristi tabi tolorun ti so wa po ta ti di eyo kan ninu olorun emi o ri bi ti eniko ti mo so pe lo nile ile wa ni ke se le
1: e se okunrin to ba nso be o ku di e ka to
0: o ku ka to ko sa ko se ni bi nkan kan ba ti e ma wa sele boya aburo fe wa ni egbon fe wa ni momo fe wa ni o ti ye ki yawo omo diawa a si mo alalejo alejo owo ni aburo mi fe wa o o ye ki nje ko gbo o. So imura sile de alejo ti wa nle
1: yo ti e ti wa dada
0: ti di wipe a kan wa gbe alejo kayawo mole lai se po gbo
1: in tabi koko mole e ja so lona mejeji o kayawo be ni
0: so baba wo bi ni na ma se
1: be ni
0: a kan de ba buro re de so ko ba nbere pe bawo lo se je a ni e dia je ka se
1: ke be e se eni ba de nse be oju ubu na fe ki oko re gba tabi yawo re gba lo loju awon
0: ani yawo gba oju ubu loju mo le
1: en yo won wa wo pe a o kanra ni
0: o ni kanra ni o kanra ni o de ni mo ibi papa julo awon to so pe o ni kanra loko tabi o ni kanra ni yawo se won na le gbaru e
1: san le gbaru e eseun
0: se won le gbaru e
1: san le gbaru e ibere te ka ma bira wa ni
0: be ni
1: so le gbaru e
0: ta ba ti fe ki le wa to edakun eja se bo ti ye ka se
1: eje ki tun wa se bayi ki n so bayi pe ta ba ri obirin mi to je pe iru situation ti iya de bo ati baba de bara won lo na bare en yo na suru si ni
0: afi ko ni suru
1: o gudo ni suru
0: so wa ri ti oba ni suru yo sora de da laida
1: yo ti e
0: sora lo du awon mo lebi oko
1: yo sora e do ni kanra ka kanra
0: alaida ni e tori pe awon ti o mo boro isisele oto loju ti won ma fi wo wa lo ti le mo poju awon ara ata na taba awon aladugo na wa lo ti kan raju
1: se su wa mo ru e ban ba fe soro fe lo mi pe a nkan bayi na se won ni so ta won se o
0: ta lo fe fi obe to dun
1: aha won ni so pa nkan bayi ni mo se o se wa ri ta ba tun wa bayawo na wi ka tun wa ba won mo le bi oko wi nitori pe opo gba ti aburo oko to ba fe bayan gbe boko ba ti e le so bi yawo ati awon molebi oko papa julo to ba ti oko yen to ba si ni iya ton ba ni good rapport to ba jo mo ara won ko si nkan to buru nbe ki ya pe yawo e pe towo aburo oko e kan nbo wa o boko ba ti e le so se won koko gba awon okunrin mi won to se pe ka so pe okunrin ni mo je ko le je kan lo so run ko ba fun yawo won o wa ye ki yawo tabi ya oko kan pe kan ti jo so lo pe aburo re nbo o aburo to tun wa wo ohun gan ohun na ko ye ko wa kunu tori pe taburo ba fe alafia ti o fe ki ile egbon ohun daru ohun na yo farabale se an kon ni boju ba farabale dada arimu yo ri yawo to je pe o fo oyaya o fi gba sile atele ti ba tin kanra ko ba je ologbon aburo laburo na je to pe bi titi ibele ta fi apere to pe titi ji ologbon ni o ye ko lo ba iyawo iya debo ko soro
0: se egbon mi ti salaye fun yin
1: ha begbon ba le soro
0: o ye ki won le jo wora ko jo e mo ninu sokan so meji iyawo yen na n to na ba to ni lagbara tabi ni o fi se rawo na to fi
1: be ni
0: ti o ba je ru titi to se se pe bi o n ba de ni ko won na pa nurse lati da ni onileru
1: emi a to a ma so pe bo ba ja buru oko abi aburo iyawo ibi to ti n bo o sa sise ile soro mi ye yin
0: so mo pa awon omo kan be ni si to je pe ole ni won
1: alapamo sise
0: ibo ti o si duro ni pe iyawo boda mi iyawo wa ni
1: aye mo ti la gbodo
0: aye da ti koja gbogbo ru nkan yin emi o ri idi to je pe nbo ba lo sodo boda re
1: o ni le sise kan
0: o de ri yawo boda re ki lo le ko mo bi ore ti ba dana kitchen won na tele leyin
1: yawo boda wa ki ni ka ba yin
0: se ki ni ka ba yin se ohun ni o ro pe yoko mi e joko ama je joko se okay wo ma se yi je bi na o ma se yi o ma tun je ki fe o tun gbi
1: ile ni
0: papa ju lo inu oko go to do
1: be okan re o bale
0: tu ba wa lo sodo yawo boda wa awa topa atose kale
1: awa joko won gbo nje wa gbe to san wa
0: a fe dale egbon wa ru niye aye ti koja ru e
1: se se wa mo eni ti ba nse ru e se won pe won le gba ru e
0: bo lo ti le gba
1: e wo e ja mo rele
0: to eyan ara le a o ma fe yi se lodun lagbara olo a pade lose to nbo e uruko mi na ni sunday omodejo bi o digba kan na lojo mejo
1: so you e pade wa lojo mejo fun akotun eto ebi alayo lori kan kanga gbomogbo Wells Radio 89.3 fm e tu ri baba debo ati ya debo you ojojumo cinema on tan le won
0: ijapo
1: a wa gba ladran pe gbogbo ile to dabi pe omi alafia re o ti daru eledu aba wa je ko toro aba wa dasi yo e mo yi kuro nbe ikan ni Wells Radio le ti ngbo wa Ewo, are you not? O dabo.
2: Nga wun kukwa yin dadari kiri ti wong mwanyi. West Radio, 89.3 FM. Nga agwema gbe.

0: Efile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongong Lewa.
1: Eka leo, akoja kwa ironye lewa alunde se tigbo nyi late ikone konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM te akale si opopona Laafin Avenue Oluyole Estate Ibadan. Oye, Olorun Adekoke, loni royin yi, saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Igba keje re ti pada de leyin ipade apero ajo osokan agbaye to je ti eleko kan le ni 80 iru e. Are Tinubu egbe oselu ololososo wo APC ajo olominira tun ri soro eto odibo yin INEC won ti ro ile ejo lati ko ibere atiku lori atunse iwe ipejo ajo olominira tun ri si oro eto odibo yin INEC ni won ti kede ojo eleyi ti won bere sin pin kaadi idibo alalope jake ijado orilede yi Makinde keto oti kede ete egbe oselu elege APM lati tun Nigeria to laarin odun merin. Ni bayi egbo iroyin ohun ni ekunrere. Iga keje are Kazim she ti man lo ti de pada sorilede Nigeria leyin to ti lewaju awon igbimo orilede yi lo sibi ipade apero kokan le ni 80 ti ajo isokan agbaye UN to waye ninu New York lorilede America nebe ti ijoba apapo ti gbe igbese lori ipe fun atutu agbaye ati eto suna she ti ma Eni to lo soju are Bola Tinubu nibi apero ohun ololo akoko na lati fi bere ibere Nigeria fun asoju ile adulawo ninu igbimo alaabo ajo na to fi mo ipin dede lori isuna ati leyin ile eto gbangban lori oro oju ojo ati anfani oro aje fun awon orilede onidagbasoke ipada dere ohun Oni won kede loni to waye lati enu amugbalegbe agba pataki lori igberoyin jade ati ibare ni soro eni ti se Stanley Nkocha igba kejare ohun lo gbera kuro lorilede Nigeria ninu ogunjo osu kesan lati lo jise are Tinubu lewaju igbimo orilede Nigeria lo sibi ipade agbero apero ti gbogbogbo ohun Are Bola Tinubu to fi megbe oselu ololososo wo APC ati ajo olominira to nri si oro eto odibo lorilede yi yan INEC oni won ti ro ile ejo giga to je ti ijoba apapo eleyi to wa nilu Abuja lati ko ibere igbakeje are tele ri eni ti se Atiku Abubakar lori atunse ejo eyi to ni se pelu idaduro are Tinubu lati mo ba le kopa ninu eto odibo are lodun to nbo Are Tinubu eni to je oludije dupo ninu egbe oselu ololososo wo APC fun eto odibo are odun 2027 to nti egbe oselu re to fi mo ajo olominira to ri soro eto odibo yan INEC oni won ti ko jale si igbese atunse ejo Atiku ati egbe oselu olowo bowo ADC lori oro na Are Tinubu nipase iwe agbejoro re eni ti se wole Olanipekun agbejoro agba ojiyan lori wipe atunse to wa ninu asise iwe ipejo na be won ti pe oni lo ni se pelu eto miran nipa igbiyanju lati gbona miran yo nipa yiyi ibere ile ti ile ejo se pinu le lori ni bayi o adajo Iyan Ekwo ti ile ejo giga apapo to wa nilu Abuja o ti wa sun igbejo na di ojo ketala nu osu kewa lori igbejo to ro mo atunse iwe ipejo eleyi ti igbakeje are tele ri Atiku Abubakar ati egbe oselu olowo ABC ADC ti won pe tako are Bola Tinubu ati ajo olominira tun ri si oro eto odibo lorilede yi yan INEC Ajo olominira to nri si oro eto odibo lorilede yi iyan INEC ni won ti kede wipe eto lati bere si gba kaadi idibo alalope PVC yo bere ni ojo kesan osu kewa odun 2026 ni tebu toro orilede yi alaga ajo INEC ni ti se ojogbon Josh Amupitan olose ikede na loni nilu Abuja nibi ipade awon osise won ni Ariwa Iwo Oorun lori ayewo toro mo isetan fun eto odibo gbogbogbo todun 2027 ojogbon amupitan o wa salaye wipe igbese iforuko sile awon oludibo eleyi to waye laipe yi o lopese awon eyan to le ni million mewa to je wipe won sese se iforuko sile o tun wa pe fun imukuro wahala ti nira lori pinpin card idibo alalope lawon ijoba abile eko wa won ki awon ara ilu ki won mo ba padanu eto won lati gba card ohun to nti lati mu lo bakan na lo salaye wipe ajo INEC won sa tun se awon ero won to fi mo bi won ti se sayewo fa awon oludibo eto bi won se nfi esi idibo ranse to fi ma moju to gbogbo ati eto tuntun eleyi ti won sese gbe jade Gomina ipinle Oyo to nti oludije dupo are nu egbe oselu elege yun APM eni ti se onimero Seyi Makinde loni lo se ikede wipe orilede Nigeria le di titunto laarin odun merin bi won ba yan ohun ni are lodun 2027 Gomina Makinde o se ikede na loni nibi ipade ita gbangba arin gbogun apa Ariwa ti egbe oselu elege APM eleyi to waye ni Lafia olu ipinle Nasarawa wa salaye oro lori aba ijoba nipa afihan alakale eto abo tuntun ipa otun fun eto eko atunko oro aje nipase akojopo eri imo science ogbon ati ilana gomina Makinde o tun bu enu atelu ilana ijoba apapo nipa igbese gbigbogun ti eto abo to me papa julo ni arin gbogun apa Ariwa wa da ibere bole lori ilana idasile ipin awon omo ologun tuntun pelu itokase wipe won ko pese awon to ye fun idasile na ninu asaro enawo eto suna todun 2026 lori eto suna ipinle Oyo gomina soro lori bi ipinle yi se mu adiko ba bi won ti se ndarade owo ile ti nwole latodo ijoba apapo leyin igba ti won ti gbapo lodun 2019 ijoba ipinle Oyo ti seto lati fi kun akitiyan won lori awon gbangan toju ilera labode jake ijado ipinle yi ati lati di alafo ida 70 awon eniyan to sofo leka eto ilera ohun akowe alase igbimo to ri si oro eto ilera labode ipinle Oyo omowe Muhyiddin Babatunde Olatunji on lo salaye oro na loni lakoko iforowanilenuwo pelu awon oniroyin nilu Ibadan Olatunji wa soro lori ilosiwaju ati idojuko ile itan koju leka eto toju ilera labode ni ipinle yi ati iwadi igbimo na to safihan ipese awon osise eleyi toto ida ogbon niye o sapejuwe idagbasoke to deba eka eto toju ilera labode ni ipinle Oyo kebi ise ilosiwaju ati itokasi wipe ijoba si n gbe igbesi afojusun eleyi to re koja ipo ti won wa lowo yi ajo to n ri si oro eto idanwo asewole eko giga jambo ti salaye oro nipa eto gbaniwole eko giga CAPS won to ti pada bo sipo to si ti n sise bo ti ye pada leyin idiwo ranpe eleyi to deba ajo jambo kede oro naa ninu atejade oniroyin loni lori bi CAPS ohun ti se n sise pada pelu bo ti n ro awon ile eko giga lati gbe igbese lori lilo re awon akeko ti won ti padanu to fi mo awon ise ile eto ye kan se pelu ibapade gbedeke eleyi ti won fenu ko le lori awon gba awon to se danwo na lamoran lati gba anfani iwole sile eko giga ohun eleyi ti won fun won de ki won si gbe igbese lori e ajo na toka si gbedeke eleyi tan fi lode fun gbogbo igbaniwole sile eko giga ti ilu eleyi to je ojo 29 nu osu kewa odun 2026 nigbati won fun awon ile eko giga ladani di 30 osu 11 odun 2026 be lajo na tun pase fa awon to nduro de si dawo ko wa won lati fi awon gbe ri eleyi to ba ye sowo si oju opo to ba ye papa julo ba won ile eko giga se n fi kun akitiyan igbaniwole sile eko won bakan na ni ajo tun ri si eto eko UBEC won si so loju oju opo ayelujara lati je ki awon obi ati ilu kan le to pase si akase eto eko to fi mo awon owo eleyi ti ipinle n gbe fun awon ile eko giga bi ajo na won ti se n gbaradi lati bere imuse odun mewa alakale eto eko odun 2026 ti 2025 ninu osu kewa akowe alase ajo na omowe Aisha Gaba lo foro lede loni nilu Abuja. Eyi lopin akojopo iroyin le wa fun ti ale oni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si igba keje re Kazim she ti wa nlo ti pada de orilede Nigeria leyin to le waju awon egbemo orilede gi lo sibe ipade apero kokan le ni 80 ti ajo osokan agbaye ti UN to waye ninu New York orilede America nabe ti joba apapo ti gbe igbese lori ipe fun atutu agbaye ati eto osuna are Bola Tinubu egbe oselu olosusu owo APC ati ajo olominira to nri si oro eto odibo orilede yi yan INEC oni won ti ro ile ejo giga ti ijoba apapo to wa nilu Abuja lati ko ibere igbakeje re tele ri Atiku Abubakar

0: Emo, bawa agbakan agbakan won bo won ko igbo ki di titi ka mo mo roko oja ki di ka mo da fe mo laarin oja.
1: Bata mo lo de ikule ade.
0: Se bo ti wa le wo ki gbogbo e di gaga ko di ka ato pe eyan ba ti romo Yoruba. Ninu se si iwuwa si isoro si ipede re imura re o ri dada ke eyan mo te eyan te eyan pe ah tenin tenin ta ki santa tan tiwa tiwa re eyan mere
1: lawe lodo ku
0: oni mo pe awon eya mi abi awon elede mi aba awon eleya awon eya mi enyo eya mi elede mi won pa won na se tiwa tiwa o sugbon ba ba ri tiwa tiwa to je elede kan na e oni ba ti dara wa mo oni ba ti kira wa oni ba ti churu kere sira wa ba ti jo ba ti yo mara wa yo yo sesese se
1: pele ojo gbadọ pomra bajọ gbadọ buwese ile kun me ni logun le ni fe ko
0: Veyin wa sese n darapo mo we lanfani ati lo gbojoge wo wa lojo po Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page Wells Radio 893 FM fan page nibe le ti mo wo wa ba tin se kitikiti nu le agbara ehn lori eto ti wa lasa fun tasale eto ni e ti ro yo Olorun bi o ti gegele re o e ri mbi ora ta wa ya gele ohun si lasale je mu le kan si Wells Radio 893 FM fan page lojo po Facebook o nibe nle ti mo lanfani lati mo wa kitikiti ninu ile agbara lale eto ni o
1: ni ga bere ki won ni fe
0: oruko temi oyi pada o oye olorun adekoke in loruko ti mo nje ti wa lasa ona leto te n lanfani ati mo gbo lowo bayi tin gbinaya tin ba afefe sore wa tin soro lowo yi

ya o ti da senu Olodumare ti fase si o ti wole asenu oku omo o kere o tobi won ni wole won ni ru jade fun wa o won o se ni boba ta ofo so de ko wa wa Nibogala nlo lale yi mo pe bi a nlo oko ibi a si ya na o jina pupo pupo lori eto ti wa lasa lasa le tuni oro awon loba loba le yoruba nla mo gbo orisirisi oruko awon loba loba to wa nle yoruba bo ti e je pe baba ni amenu boro awon oba ori ade orun leke to wa nle yoruba o po janti rere ni o po lo salalu bi Olodumare sugbon sibe sibe baba wa ni asira wa ngbege pa kokan lara wa loye lori awon kokan to je wipe ngba won ba ti e bere pe iwo na daruko yi oba melo bayi awon na o le fowo soya a le mo daruko won pe a lo baba yi ti bi bayi a lo baba e ni lu bayi awile eyan kan ti e je ope se bomo yoruba ti e lo pe rare o ya fu daruko oba marun le yoruba kora awon omo ile eko gan nipa mi a mo jade nu tan wo won inu ede yoruba ko ye da ko ba ye bayi nle yoruba o omo mi o ba mo wo gbon sugbon ke tun wa se bi omo na o se se ko je po bi re ko ti e mo de kude ko pe won o so leti re ti e mo gbon ka wa na le ba mo bayi tori ojo to mo re o ba dele pe won gbe se amure le fohun won ni adaruko yi oba mẹ́ẹ̀dínlógún oba ogun oba bayi bayi nle yoruba eyin na o le se kini le te mo so pe alo ba bayi nibi bayi alo ba bayi nibi bayi awon oba kan wa nle yoruba to je wipe won gbaju gbaja pupo o ko won mele titi o ko won ni kimi baba ti so ibere re bayi lawon eyin won o ti pari e sugbon be na lawon oba mi na tun wa to je wipe won o gbajumo sugbon ba na ni won alawon oba nla awon oba ni nla to je wipe ori ade nla ni won ati lawon oba mi na to je pe won lawon ibi agbegbe kereje kereje tawon na n sakoso o le lo

0: ba omo Yoruba atata bo ba ti rori ade abagogo a ma se kabiyesi o ka de pe lori ki bata pe lese ki rokele dokene kesin oba ko je ko pe ibure ni yon ni wipe ki oba pe laye bi irukere ba dokene mo ba lowo ni pe oba logba pelu irukere re pepepe o je wi pe oba lo irukere ohun to fe reyin irukere re enyo ki bata pe lesi oba ni wi pe oba lo bata pe o tele pepepe esun oba si nje ko ngba to ba ba wa laye to wa laye nlesin oba mo je ko kaakire
1: aloni asha o kami ayo
0: Mali ato won be fun ori ade nile Yoruba. O tile je pe laye ode oni ta wa yi pupo nu awon apole ati oyaya yi o ti nsonu o ti ru oko gbagbe tori wipe ai kan kan si ata ai kan kan kun ati ai nemo nipa re o ti mu asa wa jerodo o ti n je kan so asa wa nu Idire ete to ti wa la shafi wa, to je wikwe a fin sila wangbere ekpako. Iwan ba agba to oba ti re enya takpe ni kabe si abe wan sokwe oba abe kan. Odi danda ke enya kwan pa le. Awan agba lagba wikwe a roba fin lo ba akpa. Eyan gani oyo lon bo baba pa yan bijo baba mo ba

0: mo ni gbagbo pe pelu gbogbo oruko awon awon ba ka be ba ba ni akale ni eji eta irin arun efa ai ta mo ra mu lale ni soki ba on o mo ti o mo le ni o le logota o eh o le logota baba ni awo o le logota o fe to adorin baba ni asi o fe to adorin ni awon oko awon loba loba ta ti mu le ni eji eta erin arun o fe to adorin baba ni asi wa on sugbon ni adorin ohun mo ni gbagbo pe baba ni amu eni eji eta o se ga bi mewa kere nu nda ya ranti eyin o ba ti ranti oni le fe boran ti alaafin ilu oyo yo ranti awujale ilu ijebu alake ilu egba olowu ilu owu eyin oluwo tiwo sanwo opomoso owa obokun ijesa ata ojo sogbo deja kure ti mede orangun lela alapa tokin alapa eleko teko aresa iresa olugbon orile igbon ikoyi ti koyi le aseyin ti seyin onilala ti lanlate eleruwa ti ilu eruwa alaketu ti ketu olugbo igbo olowo ti ilu owo ajero ijero ekiti alara aramoko ekiti alawe ti lawe ekiti oloye etoye ekiti olu tori olofa ti ilu ofa owa ti dare akarigbo remo olu mushin olu bara ti bara ogiyan tejigbo olofa ti ilu ofa olu laro ori molusi ijebu gbo onikire ti kere osolo ti ilu isolo apetu ti ipetu modu olu mushin alaye efun alaye onipeti ti ilu peti onitede ti ilu tede oni papo olu papo olore ti ilu ore onido ti do onigbaja ti ilu igbata olukijo ti le ogijo alabere ti ilu abere alapomu ile apomu niyere ti ilu iyere oniro okomu iba kishi ti kishi ile olomu somu aran onipokia ti ipokia alase ti ilu ilase onimeri ti ilu imeri olufan ti ilu fan oba odi olowo nbe olokudu to gudu alajede ti jede alara ilu ilara alara ilu ilara aresa ti resa ajero ti ijero elejigbo ti ilu ejigbo ninu re o ja le di mewa mu ile ta ti ele ka baba jiwa pepe loju orun ko ya enu gogo awon oruko awon loba loba on o ya da ko mewa papapa ko sare mo bo wa gbebo o ja le so mewa pelu eta ti riko lori etu lale etu ni
1: ojogo wa kanbere bi agbala ogun malajogo baba elomi
0: ewo ko je bi temi o mo fa dagba eto ro si lasale etu ni o lori eto ti wa lasa pelu oruko awon loba loba le yoruba ati ilu won enyun lati mu ni papapa yoko tun dejo mejo lori eto yi o otun dojo aje ti nbo lati mo pade ara wa lori eto ti wa lasalase olodumare gbogbo eyin te wa loju opo facebook wa te ti fa te jise sowo si won be seun pupo ariyan adewu mi kazim adeka se mo lara iya kom e seun pupo oju te fin wo wo ni di ko ni fo eti te si fin gbo wa ko ni di lase ledumare awa la mo wa eyin na nla se ma ba o ni sigbo awa na o ni si so e wo e je mo re le bayi o won pe ile ya ile mo ya o agbe